0: igualo. Mire doang ngamangyo. Ini kau dogo gara-gara puringo. Mire doang ngamangyo. Ini wau aroko gara-gara putwe. Mire doang ngamangyo. Ini kau tiu tu gara-gara lorenga. Mire doang ngamangyo. Ah, uyu DJ kayo.
1: Puringin.
0: Bella way. I don't want to be a

igualo. Mire to angama ngia. Yini ka do go gara mara puri no. Mire to angama ngia. Yini wa waro go gara mara puri no. Mire to angama ngia. Yini ka mo tiu go gara mara lo nga. Mire to wala nga wa a wi di je ka yo. Orini